abekasozi musaka bawereza muna baba kizibe ajeni muna namuwagira nije man changwa bana mtamwera bila mujanga mujavunga mwa msimba kuleni je mani uyu mulungi ino atoro kunkola kwemikolo.

0: Kwa mulungi ikiriza tutandike enteekateeka eno nga tunoonya ku bakalondoozi baife okuva mu bitundu eby'enjawulo batuwa amakubo agali eyo yosinziirira ojja maiso okuba ng'ogoberera rediyo eno 88 8.6 Busoga Royal Radio katuje mu disitulikiti ye Kaliro Ivan Kiyemba ali Kaliro eyo asobola okuba ng'atukobera ku nsonga y'abakansala aba Town Council ye nawo ikoke Town Council ye Kaliro bano baye kalaka sizona ku lwaigulo nga bali kubanda akasente baketa badeta sente kyedo
1: edexigurasha
0: balumbi office ya Town Clerk akubati tuida kuigala office paka ngo tuire sente echaba mazemu amani Town Clerk ti yaidie bamulinzo kuva kuncho bwaziba kumpi baenda kesanga tibambonanga ku
1: bamazanga bakombye kweri
0: malizanga ebalese bizizaye
1: bwana Kiyemba Ivan
2: wanje mungali
1: bwachele rata
2: bwachele bwachele ruyeyo
1: yano tuliyo banko byatuwano niza trading ankaliwa kunonekeza kusati
2: atia zedi bitone
3: nzi undiwo zira tabu wasizotia sebo
2: abantu abe bugobe baulizaku
3: abantu abe bugobe bazira tabu
2: ole yanko ba waladoni yo mano sobola kumola kalondi si na ma aya nilapo na kuandanga stamp redi ngiri yelugwawo bugo na tumuga stamp
3: wanjita yenda kumpa kalulu oyo
2: mukabiri banakuno lekeza ngabwa mutawo ni denda
3: ah wabati baba kupe tumenda kumpa kalunda abale kati yesi ba ku bantu nzi
2: ola
3: Anti asobola okwono n'obululu atenze tienda kwe siba tienda akolera bantu batanenda
2: akoba ke mupyali kwira kwe buzaye
0: omuzaya mulungi azira tabu muko tulije buzaya olwo mukagolo wa sabiti eno
2: mona ayi ebisabye mona ayi abana bali kukura songa inati Bali bali menti okufuna nkumebili yabili na yabili Eli akasente akasigala yo aye bauli danti akasente ako kaida aye ofisi ya Town Clerk ni finance sababu zabuza munda kuida duzi munda kuida lule aye omukuba akansala abo eli ayajayo kuku Bamula kukuja siwa mikwa hiku minaviri jiti.
1: Kuime kaya dali nofuna?
2: Abanga, bubuliwa hiku wala yinitwa luchina na chinana. Bampa na lobina. Bamula kuku minaviri jiti jezenka gano mwena hiku jivanda. Ukiyono. Akuba beina atibana ziba ampele kuku minaviri. Lobina hali kukoba. Umuwa gaine watu. Umuwa gaine nga nina motoka. Ya gumwa buge marika. Umuwa kuku minaviri jiti utakuwa soti nganga.
1: Ya mjumwela kuhi dinisa?
2: Mwibinisa.
1: Yes, sebo.
2: Kujimperano. Kwa kwa batiku. Kujimperano. Uwati akuwa kwa ikumenevi. Akuwa kwa ikumenevi. Eje geza akasende kaisokaida. Haya akabuzabuza buchi.
1: Bubuzebuze. Haya ikumenevi tako biya ati nkuwozo wafrandi kuanga kukudange wetu liinda.
2: Aa. Muna akasende kaka nukukua. Yangai shida kwa gano lwa baraza. Lwa baraza ujio kutu ukaba mbubuzabuza. Soba nubebe jibona bona.
1: Otio?
2: Kwa. Deputy Speaker, abanga Deputy Speaker, omukyala na kisoyi Amina, yakobi aitaja kutumira mwana. Bauno kugomba bwao, talima ya ajaja, na shile ya bengewo, kansalo waba kere na yakobi atinte kukuli. Na mwaka zimukaida akai, kaya na, bade umusada.

0: eba wo mulonze mitwalo jitya
1: ebiri
0: aje aba mutikingire obo kitegera omulonzi bakwaire mitwalo jitya ebiri
1: ekyo ku omulonzi mitwalo ebiri
0: baka kutole ku baje baka kutikingire ayenga ekisinga kunu mani kino nti musobolo ba mnaba na babodo mana waboda ngavuge pichipichi ngasobala no kukole mitwalo 5 olunaku
1: but nini
0: yena ya idaba bamuwe mitwalo eji yawa ya kalulu baje baka mutikingira
1: azedi katono tone otaneni abana Uganda anti nabale sembere no kubawo government ya president Museveni boye dambuyenza kiyaso okukula kwa vuwaza bana Uganda nga chuna chuna chebaleta ba abanansi basobola okikiriza waliyo omunansi nga asobola okumala omwe a week nga tabo ine kumitwale
0: abana Uganda bavu
1: waliyo omunansi asobola okumala omwe
0: tubaime esente detu ya buli lunaku government tinedi tuwa
1: vaku iwali mukibuga bale bali mukyalo bali kubisinga
0: bonera government tinedi bawa emitwale ebiri odiri ya mwema ena kuimeka.
1: Iwo oli mchibu gosobolo kufuna emitwale ebiri.
0: Mami ya zena sobolo
1: odifuna. Oidi ngeri yo mtu wali mchalonga no kufuna enku mye itano.
2: Lutalo.
0: Lutalo. Mami ya that is eoni Uganda jetuwa ikiriza tukolechi.
1: Bovayo no mwe emitwale ebiri. Ati ama ya kubanti dinombe ili njadi funira muibangachi. Ate no hundi ya kubanti akaluka nono gwendi kulonda aja kuiranga sechi.
0: Kati echo nchire senga sampling because akalua uniwe kabaire. Echo tichi tukakalanga la yonka.
2: Echo
0: chituka unif fena bali kubuka ru jemitu wa logic ebirigiti because we were so, katusoke tubuze emitu akalwe kabaireka kalituka mobile tolia
2: unenze
0: tufunire sente mubuvubya ira tubaye tukola kitubaye tulia
2: azedi ulirisa unenzo soko studying obuka lubirivu abantu abakangalia kumadi bwe babitamu
1: yes bwe bali bitamu
2: omuntu yali na omuntu yali no mugeiga ngali ne kitimba cha mukene yakitamuliato ngolo omulimo gwakola muli ato mwaje yani kama mkene yafuna ekyo kuli waka amato baga kuba population yekasi ze kubani nji mubizinga nikuluka lu yabavuka abavuka sadi ntiba kaina milimo tiba kaavuba bwateri ato kumadi ati tiba kusasulya license ya kuba muvubi kodio zira tini namba kodio zira chi uli wanvubambi bwona baba anga baba lemesa
0: esonga daimwe demuliko bantu
2: ikiriza amale yome male ikiriza amale yome male so buti omuntu bwabanga mukusomozebwa kutyo kwa ali kubitam ngaye yachi mutusa kuna mtu ali ni government jali mtu ali ile mtu ali ile ebiri omusubira ina akola cho kubaba gobulira nti ye ni alemu government number ne best week
1: obona my point said, is mu Uganda muna bwetu funa by election nga waino kuba by election nze exoko kuida mundowoza yange nti NUP eja kuwangula by election yeyo ayo kulangirira baja kulangira mna chibine cha NRM kansoke nguwe example twali mbitu ndo ebiye kayungao ekayunga fefe kaserubogo
2: ngafire
1: yeida yafa omwami muwonge yagemere chibine cha NRM kadi omuchala Harriet Nakwede eyali yawangula obwa omani mpi badema mulangirira yeida okwesimba okubwa chairman 5 Nakwede yawangula omwami muwonge ni range ya man
0: yes.
1: Era still ngo mugenzi kalangu akaliwo by the way mugenzi kalangu no yali agemagana ni kasolo ngabe idi engeri je babalo muzano mu nsonge yo kwiba kalulu bamalirizanga balangirire muwonge basolo mchala Nakwede by election yindi jibagiza ku kunaga ya dema kutuka ya nalukola
0: niyo ya dema
1: bageza ku kufumba basika basike chindu cha dema
0: iyo joy it is a damu bululu tudidi ensonga yange mutajibusa maiso eri ensonga dinedindi nga ife abalonzi tudikiriza di taking a place
2: iwo likogera kumulonzi
0: abena mutima nda kumalirize omaliriza wena ife nga abalonzi eri ensonga de tuikiriza di taking a place nzene simba kuwo nzena ali kumukalulu akabwa kansala ku district twatyama kutwakola ku twali ku twatyama nga tuli kutektenkani akalulu kaife encho tukap tubamu tutia twatyama abamu ku bantu bange bampa ku sente tulija twasasula boda edili jo kusasulira abachi abalunzi edili jo tuletera abalunzi ku polling station
1: wa
0: edili jo somba abantu obo kisegera idukira akalulu ka district councilor bakanulira kolana ni chairperson wa RC5 akalulu nga akalulu ka bwa mayor wa abe ba chairperson beru sisiringa na kali kuida maiso okitegera kati waliyo omu kumuchala eyalinga aina mukusente nga aina mwani nali mukalulu gwe tuli mu race naye yaja mu nkambi yange mu kampu yange ompulira yakoba nti banai munambe kuwano zena njaba yamba kumu.

0: ezo butaba active
1: wabi mutengu
0: tyeze Museveni niwe mutuka kunga gundi chemu ye yakuchikulembera eba order buli mukulembeze nje tukoleshi tutiyame
2: kitufu nze nenda kuisa nani umaru era excuse me ebaluwa ndi mwene sebo
1: yesebo
2: oyidi mwa Museveni all along aba irano nyachifanani na
0: na chagulani icho walale kita cha AI
2: kita cha AI aye mukana wange osoma baluwe ilambi kabulungi mvaji soma ogono mukono kwa secretary general wange
1: yes
2: alaze bulungi nti Lina Zedriga aja kubayo deputy president aja kubayo batiame Mami sebe nwa baende chifanani bekuye nili nani?
0: Ni deputy president. Ni president. Ni napate president.
2: Chai batu sobola. Batu sobola.
0: Now, mami visit.
2: So, akafanani ako, aji akafune, Lina Zedriga, kwa wange ina baluwe, kwa wabulunji. Ni presidenti.
0: Aidabai.
2: Kwa wanga zirao. Era Lina Zedriga na aji akolange mini mwetu. So, Lina Zedriga aje, buti luachi. Luachi iPod-i. Tuwe tagese ntenge chivina.
1: Okuta ambuze
2: mirimu. Echo nenda kuba kubera nti chivina chaife ne chivina chonka.
1: Ekitafu na sente.
2: Ekitafu na sente. Ate echirina almost ebitebe. Uganda yuna
0: yuna.
2: Kwa zimba.
0: Bechiri.
2: So, obuse ndewe tubao, webubao. Fena butuyamba okui gumiza.
0: Emirimeje chivina.
2: Emirimeje chivina. Akafa na nimae Museveni kaba irano ni anga. Ajaka funa ni Lina Zedriga.
1: Asindike. Mwategeda mti anga President Museveni ainda kafa nani.
2: Ati waliwe chindi. Kubanga umaru akobele bulungi. Ezira chikole wangaku. Okuva bieba atesa. Ni mwami Museveni. Ni government ya mwami ye nale. Mkubanga echigendero. Ebigendero bulungi. The objectives. Eda gondi iPod. Interparty
0: organization for dialogue.
2: Bulungi. Kulupapula bulungi.
0: Hantu
2: aye tili kole wanga ezote wanga kumunkola tutufu nanga mungu
0: mwami bizu tuwa uno wali echibuzo wange tuwa wabida nga utuwa ituwa munkola ya movement system baka daga jibate kateko obulungi ni Museveni ni cha witness inga ni tu ingida muonte kateka ya mawitipate dispensation
2: TVD ya bibate kateka TVD
0: hantu guli nisame male wadu ituwa mugendo kwa movement system ni tu ida mawitipate system tulese kola ya iPod tutuko kujito okujirete twajiti obola ageze twaji obubi ni tuvira ku objective C wage twaji obubi
3: iPod je nakwira mbibi na binji twamara kwira mbibi na binji
0: meyeida
3: me abantu ba opposition baloza kumfuga ibi binji ngeri je kola lokuva president Museveni yali ayikulowozesa je jja kutwala tusigale nga chipoli ya nga tulina main naidukira nyali atwele ibi binji
0: yes
3: kusoka yawela UPC yawela DPC so okwira mbibi na binji chino cheidamu nga kuongela kwenyikiza mfuge ya bibi na bichi
0: binji
3: aye president Museveni nga wekukobele mungu mbibili kuminamuka wakwedukila tuwa aluwa ni dialogue haba suje njiba avayi bakoba chifatu uwe doko la chi okufacilitatinga aye mbiona biona biba alibo ogela nga ye ya indange chintuwecha
0: kilana
3: kwe kubia bifanani kuba ba mkoba atimuna tufa mkalulu tuenda kwa la audit ya kaulu wako abana Uganda na abazungu bategele chitu fatu singa genuine ya dema besi jia mkwa tulikuenda kufuna ba elders abajo kuhichine singa ebili kujo kuchesebua ya dema ya mkoba tukubena abantu abaji kujo kuwanika minutes njiba implementers abajo kuimplementi kwa tunaba tukozechi
0: abata fide kuluhiruo
3: nga president Museveni ya hende chintuwecho
0: kilala
3: eje tuwe kubibifanya tubone chila
0: tuoge ile
3: so binodiyo nabiyo iPod president Museveni ya hende mwishimchichia
0: kilala
3: aye nga mkulu wako bie aja kubibifanya ni guba muweleza
2: buti nao kwe yendeza nenda kusamarizinga nti wecha idida na uko bieba mchara kadaga bani bona ensobyo nayo na wecha idida kwe yendeza iwe kubia mwechifa nani wicha mwe mseve na ida emia akajona jona atubaire bize nje buti ndi kumpi kuidukuza
0: okufuna kuidukulu ayi bukulembeze wa mseve ni yes
2: bucha mchara kadaga abe kamuli mpaka olwa lero nga wakoba anti ekifo kya bachala mpali nga bachala bachala amika abaire mpawadi nga azirawo ayi mwene naluwo nakuva CA
0: Ero ononia gwe mpalinga inzo ba mlaini ye tobonawo
2: you see kwe yendeza selfishness omuntu

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

0: Ebyo ne bibaire birango bya ife.
1: Wano kuchinana na munana katoneze mukaga.
0: Busoga Royal Radio. Only kumwoyo.

0: ngamba kuchinja cha kafe agujeko nze njogede nze mwana omuwala mmaka
1: omuwat
0: ogu senga wabana ogu
2: yeka
3: neta bwini
0: ali mu nyumba za kafero azade mwa bapangisa
1: mama mwa
2: daya banza nyumba za kafero
0: ali ali acha mwa bapangisa nyumba
4: ejisoka
5: mwana mukambo oyo
4: bobo manyu afiro nozi koma
5: omwana owo
4: cha kafero
5: gendo mu jono neyo na magombe bajaga toli mwana wayo
4: yes.
5: Toikirizwa kuzika kuchichecho bana batalaga bino buko
4: wazika wafu
5: actually muluso gaba leto ruambibi ruambibi rwabadada hataikirizwa kubana DNA befudi
4: yes
5: wabaza wazala ku mwana yavambula mu bwensi wajawa muzika ku ruambibi rwabadada
4: pick it
5: jono neyo Omutu wala watu?
4: Hey.
5: Kwa nazi kule ngumba gumba?
4: Hey.
5: Hey. Aba afu abaleke, senga ye na kaya atasuika walina hako. Makambwe kuba.
4: Senga akoro gugwe.
5: Akoro gugwe. Kuba balebo na babeleba befuri na kukubi.
4: Mubade musoloza nerenti.
5: Hey. Anti. Aba li kumayumba.
4: Ngaba idiba awo.
5: No senga mwenze ino.
4: Zemuli deko tupaso njine. Eka tebisigade mubichime.
5: Mubichime. Ate tino kuwa kuno na abafu? Ate ya baba nune. Tibaba nuna?
3: Aba nabali iruluma. Yabali ya magombe. Nti mwanzi kawacham.
5: Mumanda mtianga bene baya sirika. Beba lulumiraku.
3: Baba waibuwa inzo kuba yaba ikaikani ati mubao zene chiru unji hindi wana.
5: Ate baba waibuwe nga DNA bufudi. Dada waibuwe nga DNA bufudi.
3: Watobo nanga kuba kuzabana bataliba ibuwe. Yakuba mubao.
5: Ati nabanji.
3: Utambule.
5: Nabanji chemfa kwa beti abaka zai. Chino. Katu chitwa.
4: Katize wizo. Wizo baba alasimanya nabana bimbatano. Wizo inzo vila mnaba viti.
5: Baina.
3: Mwavili nabata.
4: It is time mwizo na otu wale. Umanya begombo vila mayanja familia.
5: Banji.
4: Katibafu na mchi wizo chichiru siru chiri ya.
5: Buti katida niba nabata anubeba kukoba eh. Osoburo kuba haku naba bidi.
3: Beba mkoba wa.
4: Dani haba beba vi.
3: Sebo. Totabula maka. Totabula maka. Mbole.
5: Dani hatiyo mkazi. Oma hini.
4: Inaida.
5: Dani hatiyo mkazi.
4: Dano nama hini.
5: Hediba mku baba amuti ya manama.
3: Abe.
4: Your media personality. Wakazi siwa angu.
3: Deni. Echo chimpa hile. Echo kwega ku. Kumuna ifo wano. Muna maulire muna ife.
5: Kani.
3: Yafo wano wanyange.
5: Scope.
4: Scorpion.
5: Bani tabana. Anana mbuka.
3: Awa. Anana musamu. Bebako banga
4: anonyereze babatwale
3: so kutimu. Basenga
5: ate batwale basenga batwale
3: basenga ba scope
5: buti abana bali kwenda gaba naji
3: e ba scope
4: ene
3: azira chawo kai
4: ili nya
5: e balidi
3: bali chitegeza ku magombo kuleta nga bali jolete uwo
5: baba si mwana wa comics kubizinga
4: kubi comics basura mwana zwala kuja kuduka walinga anonyo muli munagamba nzindi mutabani wa scope ndio mugenzi ndo tamuwa muli
5: eh omwa
4: baba msajja
5: hey, by the pass budget budget cho kulembeza
4: hey.
5: Password ekubisao
3: yes. Ekubisao ndi mutabane wa comex
5: ani ngali ko wecho
3: iyo na yela go bajoleta
5: li
3: eshe tyo buza miaka emeka
5: ha dani nkali
3: ndiko tyo buza emeka baleta
5: ali Aze na chegerege zwali gwe nabona ku TikTok nga ali chogera. Engoka ali we mwanga kwa kaviri wa kasateleka. Ota muchina. Eh. Sore obo sazega. Tereka.
3: Veri tibadi mana
4: we. Wejanga
5: baze na koba veku.
4: Weja mweri nyo.
5: Eh, walireka.
3: Ate bodi ba ivundu. Lora liko.
5: Ero yogere ivundu.
3: Kasa kuba kuba musana. Tere tole mpo.
5: Aye MVD. Chitekezo jamzo
4: Atikati ole mende kuche mviri talina mviri Oba dichi
5: Waguru tola ba Wona wake bede yo
4: There's nothing to keep there
5: Wona wa
4: Ajemu erinyo
5: Tola mbualino
3: Tole mbualino mpo mukazi
5: Obo rukumu
3: Tuni cho
4: Dine
3: yukumu nembi Kaya ira tole
5: No just chabenda necho So osa lolu viri lo Wata yoluta Wamala wawandika
3: mchira amo Tina kuta
5: Get...
3: Tuwalewe wa mweba kuzala na bajobo na abona na abantu. Bano kubani, owe ni mukazi
4: uwe. Echirala, after DNA, Swazi siye musika.
5: Hai ngana abaida alwani revi.
4: Siye musika.
5: Bawaida.
4: Musika ya Simon Peter Kafiru, ulio wa dreads.
3: Omuyai.
5: Tiye muyai, tiye buli wa dread muyai. Buti walu vikso livu mawati. If you're speaking to Alvex direct,
4: speak to me
5: direct.
3: Gamba bugambi. Rider over na bageni best tabakubakoba. Aba wenkanya.

0: Badia
1: no ready yoko le ruwa kunaba yae
0: aha
1: ero ko bibawa
0: oda gara sgazo mulimo so rasta ye musika
1: rasta by the rasta bo bonembera de is cool
0: is
1: ayogera ino
2: mudofu
1: obe nebya sindika gano
2: nzimoje cheka jamu tiyama ko
1: tibiati teti yali muko oyo omuntu ategere chintu ti chitufu chinone chiriwo
2: byane biboto bitobiza
1: tem boto
2: anirira chitubu chiri boto na era iwe ringa bwa mubana bo mweda kuba mu mwika ikam mube mu nole ayatika
1: kubendi dikuvuti ngira mwika ikam
2: amulim tibali ku level ndala sebo tichi soboka
1: tola kuna kato
2: aha no mwika ikam mbotireta waiso
1: abengu menyoka
2: aha ni precious amutia tamo ndani precious ino mukulu aya amutia ole
1: yaji mutako kuni ndo akajuni zeko akobande ndi kusa kaga so bitio
2: zera zewa ngeka imuwala
1: bade ba kambuze fine DNA bayo waliwo gwena bona ku TikTok angali kuogere chigambo nti nibo taja ku DNA simanyi blood groups di mataringa.
0: It is not recommended.
2: Ayo yagana mu family ngo mwana wali alina bindi. Eracho vovo ne bisere bisinga niwe baba bakoba ha musayi goti kugemagana na gwa mwana.
1: Ngoye ndi abati.
2: Toloto omuntu omutofu alina omusayi kugemagana no gumu.
1: Oyo nabo wangu.
2: Ni mama weno musayi goti kugemagana na gwa balo erati kugemagana na gwa mwana ono.
1: Awe jefete jina agemagana.
2: No ni omuntu omutofu.
1: Abati.
2: Ati jina agemagana jiti.
1: Atogwa ngino gomchara wa. Oh.
2: Ngalo achi mugemagana mbulu.
1: Watu tuli ba family.
2: Mbulu wa ira ate mugemagana ate wale muyi mwalu wagemagana.
1: So walaye mtwara abana.
2: So ba wainani omusika.
0: Simon Peter Kafero.
2: Simon Peter na omusika.
1: Yeah, Simon Peter Kafero.
2: But mbufunza agwire mu bintu. Eh buti ali sika chiye. Ebintu tibya
1: wa. Amayumba togaulire. Alijia bafulumia bakulankulani yeo.
2: Uye omudofu ajia fulumia ni era senga na ajio fulumia.
0: Zibasolo zizake za renti. Zimara.
1: Zimara. Adeputi naba pangi sabi nsasile. Basomolo noba bingabu ile buhalero. Waibabu uza mudibayre mudiwanga. Hidinga cheche zama.
0: But the biggest nsonga. Mchimo bulambo wa mu.
1: Baida.
2: Bulambo wa mulekeni.
1: Senga yona sobulati senga mbonere u ngaja kuba mpala kitale kugamba yena eno munwa mwirugavu wategera ntumali
2: kamini oba fuwani ku mindi
1: anti ni siga
2: ata inza nokubanga atambulira mu lugudo no lulala ni mwani ne yafwa kagiras
1: kai mwani na baba we
0: nye bavuka babadde yo ngoli yakuza mu ka cafe akalevunga ka cafe
1: embo yena
0: embo nga beta miza tamiza ne bayige nyimba
1: eh ata sekandi ayi babere bagezi nga bendo esobu wala jino ikutuliko nga bendo
2: sekandi sekandi
1: tino no bwala ji
0: eh
1: nga yendo esobu wala ji ayira kule walumbeza nga yemba yembe bibichi ngobo nanga actually ni ye ni kafero idea ni mfudi mubere nga ali kwekomba komba taliko eh
2: aho bane ni ba mama bayibwe
0: na leta omusa
2: but I want
0: chogede ba na leta omusai we mwansaba ayenti denyo kubati
1: tagukoze
2: kama dieli evyo mabiwunze
1: ati evyo sobala kuunga
0: evyo mabiwandege evyo
2: kibino bino byo mabiyamuzungu mbwene kudieni ewo muwa no mugwe bafo dienga waziranda ulo na kafero
1: byo matebiwunga wabone bikebera siri mutebiwunga
2: ayi bibyawunga
1: chakulimba
2: biwunga.

0: ensonga eyokukebera ndaga butonde edabaana ababaire bakuba nti ba mugenzi Paulo Kafeero. Olunaku olwaleero abasinga emitima gibakutwike, emitima gibakutwike. Alipoota poliisi gyefulwimya eraga nti ku baana 25 bana bonka omugenzi Paulo Kafeero be yaleka. Banizingusisimu ku baana 25 abaana 25 baniz,
1: yes sir,
0: ku baana 25 abaana bana n'aba Kafeero.
1: Byampuna omuganda agamba byampuna. Yes
0: waidi. Abaana baida abakyala baida bataawe embeera n'abaana nga bakuba nti tibaliifuna ku bintu bya baba waibwe byaleka
1: nga
0: mulamu yaleka. Buti okusinziira ku minisita Balam akuba nti mu ofiisi emwaidamu abaana abaswika abaana bali 75 nga bakuba nti ba mugenzi Kafeero.
1: Yes.
0: Buti bwe kyatuuka ku nsonga eya okebeza ndaga butonde bajja baziikula omugenzi oba omubiri ogw'omugenzi Paulo Kafeero. Paulo Kafeero yafa mwaka ogwa 2017.
1: Yes.
0: Ngena ku domwezi 17 omwezi ogw'okutaana. Buti ku ntandiko ey'omwezi guno ena ku domwezi dali ibiri omwezi guno gwene omugenzi bamuziikula.
1: Yes.
0: Bwe bamuziikula bamutoolako bamutoolako endaga butonde baditwala mu idwaliro bakebeze abaana bano
1: oba endaga butonde ye emachinga n'abaana
0: n'eyabaana
1: abakiraiming okubeera ababe
0: 25. Minister Balam eya championing ekintu kino olwaleero beide bayanda alipoota eyava mu kebera eraze nti ku baana bano abaana bana bonka
1: ku baana 25 baana bana
0: n'abo omugenzi Kafeero abaana 2
1: si babe
0: tibabe
1: naye bonabona babadde balya ku lujja lwerumu.
0: Yes, bonabona babeire bayayanira bawawanira
1: ebyobugagga by'omugenzi
0: ebyobugayiga by'omugenzi.
1: Actually kino ekintu kiringa ekyokuzannya nga tekiri wuwo naye kino ensonga eri siriasi.
0: Yes,
1: ensonga eno giraba
0: erijja kuleeta obuzibu mu maka agasinga
1: kyembadde nzaako egenda kuleeta obutabanguko mu maka agasinga obungi.
0: Yes.
1: Obeera n'abaana ninga abaana kwabo kulika abatali babo teliki ekintu ekisanyuza kibeera bwe kiti omuntu okera ku macha katugeze awasizza omukazi
0: yes.
1: Nga omukazi ayina omwana omusajja n'amanya nti oyo mwana si wange mwenyini n'asalawo okulabirira omwana oyo oba obutamulabirira naye teri kintu kisinga kuluma nga kera ku macha nobera n'abaana ewaka
0: nenga
1: mulimu abaana abatali babo nenga tomanyi nenga obagabirira
0: aye nga niwe wetwise omugugu
1: nga gwe yetise omugugu.
0: Yes.
1: Buli kimu
0: waidi obuzibu buli nti abakazi abasinga abasaada balaaya munanso niwe okolesa ekigambo ekyo.
1: Yes.
0: Abasaada bajja kumbali aye waliyo n'abakyala nga amazima geene bajja kuliya buti omukyala oyo bw'azaala omwana nga wazira watandikira akobera musaada we nti ono omwana tiwuwo kyakula omwana kumusiba musaada abasaada bakuziiza abaana abatali baibwe
1: kati bwakulanga waali awo era Kafeero mwenyini yabiyimbako n'agamba mbu bakuteza olubobo ne kakumalayo waliwo omwana mu baana be bagezi basokuba nga baza ku mabbali nti siwuwe omwana amufaanana nga bw'okiwulira
0: bali abaana basatu
1: bali baana nga basatu.
0: Yes.
1: Wotunulye nyino actually bagendera ku DNA abamu bagambanga nti bano batewaanira ki
0: buti obona banonze be bakobye nti tibabe singa ti DNA no bano be bakobye nti babe singa ti DNA nze nkuba nti tibabe.
1: Yes. Mulimu omulenzi gobaita Swazi.
0: Yes, Swazi
1: taina bwafana
0: tamufanana weire Swazi
1: waliwo namba y'abalenzi abamu abafana abamalayo Kafeero nekitujukiza luli oluyimba lweyayimba mwenyini nti bakuteza olubobo ne kakumalayo ebintu ebibeera mu ebyokweraguza waliwo enzaawo ze bayita enzaala enywe
0: nediriwedo
1: ez'okunywa okunywera eddagala.
0: Yes, yes, yes.
1: Ewakitegeera then waliwo enzaala ez'oku ngaoliayenze najja nagenda kubasawo abaganga nagamba omwana ono afanane
0: babawe
1: afanano ono
0: gweni ademe kufanana babawe iye mukazi wa ajire ajire kumuyiga
1: yes.
0: ali mukobanti omwana afanane tubayime amunsibe
1: kati kiri bwechiti wali wabachala nga okunonye banonye enzalo nga olusi enzalo zaagana we bagenda kubaganga ebintu byampuna waliwo kafero mwenyini ya biyimbako abasawa ababagani abachinansi olusi basoka baina ingiri
0: kwege itana bakazi yes.
1: mbade ntido chija yobwenti
0: no necho
1: basoka kwega tana ababakazi na mugamba nti okute kamwe dagala ogenda funa omusajja agendo di kuteka na ate toina ingiri jogenda chikuchikola ne bao kato genda kujao musajja tuchikolele wano obachegera omusawo oyo muganda ne bakolese dagala kati muchikola bagala omwana oyo afanane tato wewaka
0: ayenga baba we no muyiga
1: kwe kubaita okutego lubobbo ne kakufanana kati banu bayinzo kuba mwe bavwa
0: batego lwibo bafanana kafero
1: yes so
0: bana bano kuri ku Benedicto kafero Simon Peter kafero bwembanga andidukira kafero ya famu akachi 2007 2007 ya mazima nali nkali muto Simon Peter kafero obana yali omusika obana ani omusika then waliwo Thomas Swaz kafero oyeo awone kelino mauliroi
1: singo kuleta akavuyo
0: then Elizabeth Nagawa ai wali akantu kensomiyeko waliyo omukulugwebeta David Sejusa edi yata message kumukutogwa x
1: David Sejusa ono munamaje
0: yes kumukutogwa x ngali kobanti ensonga yabana abana bonka okubanga na abana bakafere kubana amakumi abiri n'abataano yeye na tayikirizaganya nacho
1: ndabiyenga nanga abatone ennyo deni nendoza ati oba bade mukokola DNA kubana abamufanana ennyo
0: onayogeire ku nsonga ate ile wekifanane ky'abaana bana abasatu boliko ba nga bwotawo kafero n'ibene waziranda
1: wo tewali njawulo
0: buti ayogeire ati singa bwekiri nti obuli obwenguzi bumamira iwanga Uganda obuli obwenguzi tibusobola kuba mukukola DNA
1: kisoboka kisoboka nacho
0: era alese kidubon sample zidino edaba anabano bona ditwaliwe South Africa badikeberereyo
1: nga independent abakebera bali independent
0: yes nga bazaku chekubira
1: tebaina che bamanyi ku family
0: aha result said neira
1: zeziwere
0: naba nedo yes
1: but ani azitwala mwenyini yabazitwala
0: no government ya ino obusobozi kino ekintu bala mna chi championize tubaine tukuvaira bala munga akubanti David Tereza he can do this asubulo chikola
1: then tubade kuchiri cho gamati ebintu bino bileto butabangu ko maka nja kugendera kulimba lwa kafero lwenyini olwa mwanyi naze rayimbo rwimbo rwobo gena maso kubanga olufuna so kuli oludu ulirizamu yagena maso kubanga runo lulimunti yakuja kechiti yo na kuwa chiko rwimbo
0: rugenda kutika lole ya muchanga
1: luli mu buli chimu ekikwatagana ku mbere ene eriwo
0: yes
1: kati webiretero obuzibu wawano ye yagena maso kubanga kunyonyola na kugamba nti omwana oyo gwe bazine baleta okukulira maka agatali gabwe ebisere bisinga obungi bagala osoko ofwe olondo bamutwale ewaabwe naye ate abamu wobanga oyinako kyolina boba inzo kwanguiza okufako obochegera
0: bangu yabakusani ewo
1: oveo
0: bagabane ebintu yes
1: bwe bubiyo buli mu kintu ekyo so abakazi sibona wali abakazi abali faithful oko ekimala naye abakazi wobanga ozadde omwana because omukazi azaala omwana n'amanya nti ono omwana wa gundi omwana muteeka ewaabwe
0: yes okwewala
1: enkayana n'okutiŋŋana mu bintu ebitaliimu kati saa zina abo abaana balaba nga DNA ebadde tenajja singa tebaleta mangu DNA babadde basobola okwekola ekintu because kuliko abadde yeegumbulira omuze ogw'okutunda buli kiramu
0: Swaz
1: kati nga bali abalaba tebakkirizaganya naye babadde basobola omukola ekintu then oluusi nga bali abatakkiriziganya naye oluusi nga sibebewaka ate ng'oluusi bakola Swaz ekintu ekibi ng'ate yeewewaka
0: obona ensonga ey'abaana bano bonabona abakebereibwa ni bazuulibwa nti bakafero n'abatazuulibwa weewaawo minisita balamu akobye nti abaana banombu gavumenti eddaabawa obuyambi abatali bakafero aye ekirijja okwirakuwagati mbaana banekisooka ntalo Echo kubiri malogo. Wajaba o kweruga.
1: Bige na kubira u.
0: Bale tiba ikirizaba idakuwa kane vivide mu DNA. Bale ingiri zeba naba ne mundu. Kubanga amazuma gene boli ingiri lefana nye. Yaba naba satubali.
1: Bali banji.
0: Baba ideba kulagana ku DNA. Ayebuti. Tiba jia kulagana. Banaba zulibwa. Niba naba tali.
1: Waliwo mlala gwenda bia kuka video ke. Gabamu buza agamba. Bandi demo urukwe.
0: Omwana.
1: Agami bandi demo urukwe na ye. Tewali buzivu. Nagamba nesi matide.
0: Chovanzi na demo
1: kuikiririza. Nga evya dala. Womutu nulia ne kafero. Mwizo roza duplicate ya kafero.
0: Yes.
1: Nga mufanana. Bulichimu. So, omwana angabu atyo. Nebu haba genze nga tamatide. Chinechisi gadeye mabiga ya agenda muli mutima.
0: Oba tuwaidi chimuli mutima.
1: Abanga achituwala antibango babu gobi. Mufamile yangi. Wakati ne mama uizo kusanga nga mama etachari uobori yao.
0: Yes.
1: Tacha sora kumula gata atawe mutofu. Oboche gira. So uyumana abadawa.
0: Ezira. Aba za wakutandikira. Ata aba singa bajafu na uka lobirizibwa. Because babereba besingiro uo mugenzi. Uba kuitake iriechika.
1: Yes.
0: Tiba kasobola kuba haku.
1: Tiba chasobola.
0: Nga report difulu ima.
1: Actually wali wose ingate. Wa family. Agezi baso kuanga agamba. Tine uoba katugeze. Kwabo aba wandi. Aba gezi baso kuanga badizibwa ebali. Agamba ni uoba wazika kuko wano omwana.
0: Muzikule.
1: Jango muzikule omujewo. Hati chitufu munai. Achoge demo bukambi na chitufu. Because omwana wa muzika mulujolo taliruwa
0: ulucham.
1: So ama ino mujawo. So ejujo na jona mirimo neba kazi webabideta.
0: Aye tukulese nga DNA kumala wenke ya na maka.
1: Mbade nsubira. Mbade ndooza. Singa chali chisoboka. Of which kasazo chite chisoboka.
0: Binebintu vya bazungu binone ebili tusalidawo.
1: Biebili no tusalirawo, biebili mutusalirawo, nenge bisebi singo bunji biri mukuleta at least.
0: Obuzibu.
1: Bile tobuzibu na ate biri mukuleta olusi emirembe waka. Because ababana bonna abatali baawo baba tekeddo kunonyewa bafunire ye mirembe toli kintu kibi nga kubera mu lujja motazalibwa.
0: Buti omwana mama we bwabanga yafa.
1: Kati waliyo chemba dengeza ko kugamba. Ndisinga chali chisoboka because ebintu bitabuse. Mu marwaliro. Omwana nga yakagwa bwati. DNA zirumenga.
0: Bamtole kwa mzai.
1: Lwa kuba bizili expensive but kyali bade chikolebwa bwechito. Omuntu atandike kugula olugoyo olusokerwako.
0: Nga identi omwana wange.
1: Alidugulira mwana we. Singa kibade kisoboka because bitabuse. Gobo ina abana abawera batano 10.
0: Batwale. Butibo batwala nga bona tiba bo.
1: Duzi wanu tuwa hitu akafa kusonga za walukaga.
0: Yes.
1: Tuwa hitu akafa kusonga za walukaga. Waliwe bantu baby tu ukako. No gamba oyuna ye. Neka tifibasaji haba tu.
0: Zende da DNA. Oina ba anaikumi. DNA. By the way, expensive. Aye. Ware yangeri inti. Omucha alabu azalo omwana. Katunda natolo omucha alo yombula mwensi. Naliko omwano yukuchika. Bino nibidawo omwana aba atandikirawo
1: anti checho chetubadde ko wali eri bwe buzibo bujjo kujja sazro DNA eze emwanze ku mabali kati taina kya kuza kutamanyi tatawe tamanyi bujajjawe obochegera
0: ezira watandikira wa totally
1: aina kuforminga forminze chikache
0: Kale mukago omulunji dachika diwezana na inane divide kusawe 12 dollar igulo ikiriza tusoke tuumule mukatuno tulikwira oje maiso kubango otegera agali monsi ke yebye mizano onna kolwa lero ekikopo echa World Cup chiriyo mpira jiriyo na maulire gali tambula transfers difuse transfers program ebikuske kuchinana na munana katoneze mukaga busoga royo radio pake saa wandala ya kanzimye nzimye
2: Nabo ngubagulira Sam's crisps ba mekete obu mpanchi mpanchi buno buomera abana ayate tina bana bonka weno mukuru osobola buomerwa mulimu bagia daddies cookies kawo musike simsim crisps wa gonja pink nuts almonds cashew nuts nobundi bonji kale mama baba je kuiduka oletera abana bo Sam's crisps be yagale ba uomerwe gera mu bwagana mu supermarkets nimu maduka gatunde byokulya mu Uganda yona yona Usumbo wa kubira kuku 0 msambo ndala Chenda 0 isatu Asatu na isatu Uba ku 0 msambo 5 ibidi Nkaga na isatu Anana isatu Sam's Crisps Loza kunda ulo
3: Ronaldo To Ankara Messi To Bruno Fernandez Saka to Mbappe to Vinicius Junior Vinicius passes une to Haaland, Sadio Mane to Masala. Masala to Fati Petisaka.
4: Echo be tichi soboka nzempi ye dange ndita ile ku Portugal oba olia woni Senegal ali nganchi dinti Ronaldo na jo singo kuba magolo
5: ai mwemwe na FIFA World Cup wetu sera mukali muntaka
6: chalira www.fortbet.ug oba downloading app ya Fortbet saga ya buti olunyo betting mungeri eninje yenda ulo yetu linayo kizangimi sana jikali tandika takuneje jili kuzaliwa mukasera kenako nenkole yenchu kachuka

0: tuje kubanga tukutusa kedobozi ya Ferios nga tunaba tulifunye oluvanyuma kati ye Bishop wa Busoga Right Reverend Canon Professor Grace Lubale yebazanyo Equity Bank olente katekeno watu nokubalowozako onategeza zanti kakati nabakiriza bakola dalabulunji emirimo jabwe awatali kusomozebwa awadde nakamo nakatono Ateye ekikanga bwa kibutikidde abatuuze abawangalira ku kyalo Kabuli bbiri ekisangibwa mu Gombola na Wandala mu disitulikiti ye Iganga oluvannyuma olw'abaana babiri oggwa mu mazzi era bano ne bafiirawo mbulaga abagenzi kubaddeko na mukalu tabisa abadde atemera mu gy'obukulu esatu kwoteka neyisabire William nga bonna bamutuuze amanyiddwa nga mulegirwa Bosco kwoteka ne mukyala we Nango Bitedi abaana bano kiteeberezebwa okuba nti maama waabwe abadde agenze mu nnimiro amakyaga olunaku olwaleero bw'atyo n'abaleka awaka wabula kimukubye wununo ng'okudda eka nga zembuyaga ezikunta ssentebe ow'ekyalo kino Kabuli bbiri amanyiddwa nga Miss Mudondo Zipu pula aliko biatu nyonyo de.
1: Irendi mkweka lakasa mungu kwenye chikanga wa kuchalo change diva ili kawa ina. Irendi mkweka lakasa mungu miroga wa ili kukagambu na ulirenduru. Nalu mkagambu kutukawu. Ajo tukanga vana wa mkazi muna isi no msaada wa guide mama. Ava irenga ama tukoza. Aliku simbula na vana veye ya sigala kwenu madiro kutu. Avana wa alumu kambira ajiro tukata avana wa guide madi. Kali gali wuko kadisa ikatono katu. Katono avana kutambulirawu. Avana wa guwa madi. Era avana vova. Bamu kiami wange ni mulere guwa no mchala we Nango Bitedi bafiriru wabambi bafufu nye chikanga buwe chava na baifu mwana soka haba ile ni namukale abisa omwana woku vya haba ile ni sabide uli amu omungala haba ile wamiya kisa tu omulenza haba ile wamiya ziku ina mnana
0: Chitalo nyo, chitalo dala. Ede chikanga bwa kibutikidde abatuuze abawangalira ku kyalo Bukyangwa. Mu kisangibwa mu Gombolola yenna wampiti mu disitulikiti ye Luka. Oluvannyuma lw'okusanga ssentebe waabwe yennyini. Amanyiddwa nga Kanabi James abadde atemera mu gy'obukulu 7. Nga yeetaddemu ogwakabugu era ng'omulambo gwe gulengejjira waggulu ku muyembe wali mu nnimiro ye ey'ebikajjo. Oluvannyuma lw'okubanga abadde amaze ennaku nga ziizo ng'ono takubikako kya mu lubaale okusinziira ku batuuze nga bakulembeddwa Vice Ssentebe Kyangwa Erimiya bategeezezza nti ono Ssentebe abadde amaze kaseera nga yababulako wabula ng'okumunoonya kubadde kutandise.
2: Ntebe wefu ya bwezo kusaisa doku ncho mefunya mauli zago na kunga kupa nangu na bate miyako na akaba nangu kia maana yari mwuru wa ila atabanga ya bugwile monsikevi wana angipa nega itaku wabande wajoku polisi waka lipoti kupolisi kila dosununi yangu mataka wefu tujilo kukola tiba mga gana mbika ado nga yetu jiru kumeyembe tuwa kubendu wa bataka waida tuwa kubendu ya mkide bandu wa kungoku wa mundu ini mundu hii batuwe gaita kule chikanga wechitu gwile kusi
3: zeni nzi saa wataka awe chalo chino mba irendia ukuncho isanga agule yanku vire isimu ntio mataka wefu ya bze okuna kuwala kidi ya bze mungu lachi tuwa mchala wakobe ya bze kusaisa dencho
4: abataka bajiro kumwagana ali mu kibanda kye yetuze omuti omuyembe tulive ina mivino lwache mani aife okujja mu mfa yeta maliki kwetyo enchafu
0: kati yes sentebe wa Elsa yokusatu egombera ina wampiti bayisi Charles Banuli akakasiza bino wabula nasaba abatuuze nsinga babafunyemu obuzibuzibu bagende mu maaso n'okwogerako n'abantu babulijjo okusinga okwetekamu ogwakabugo
5: amani wange mnarige musiki amani wana wampiki yetuze ayetindi kubuzibu umutuseku inga wabanga uvyo nabo nabo batofu nenga tuko mula kubo funa kumumaliza wenka kambla oje kuyeba kuluba ino wabagajire kuba idaku wakumagezi tulekele ukarila umugusu ungu mata kapa nabo navena wampiki kange wati nesi kuire utamuka lila musango ayo wazila kituwe chakoga ndisengamba nechito vye tuko mula kujo kwevuza kituko zevuzi kubanga asarizo kulembeze wana wampiki tuyakuwa kuliko dindi nti haba kulembeze vetuga ayo nga teti nekola ya ifu nga na wampiki polisi yena wampiki yetu ukirewe kwa kuhila DPC ugeze kunokuwe keveza tomara na ulu isi tovolo kubwa kubwa onge
0: chita roba nafe Ate yunga tuvudeyo ye honorable Muwanga Kivumbi kwotekane banne bavunaanibwa olunaku olwaleero balabiseko mu kkooti enkulu wali mu Butambala. Wabula omusango guno tegenze maaso na kubanga teguwulirizibwa bwe batyo ne balagirwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno babe ng'ate bagenda maaso n'okubitebya oluvannyuma olw'omulamuzi okusaba ayongerweyo ebbanga lya weeks 3 abe ng'ate akyetegereza ensonga yaabwe. Era nga guli gutyo baba tuuze abawangalira ku kyalo obuwaali ekisangibwa mu muluka gw'e Namakoko mu ggombola y'Ekibaali mu disitulikiti y'e Namutumba. Batwalidde amateeka mu ngalo olunaku olwaleero bwe batyo ne batta abadde ateeberezebwa okubeera omubbi ng'ono abadde musajja oluvannyuma olw'okumusanga n'ebintu ebiteeberezebwa okubeera ebibbe wakati mu matumbi g'obudde. Omugenzi amanyiddwa nga Walujjo David era nga kigambibwa nti n'esangiddwa n'ebintu eby'omu maka agamba ng'omufaliso amasu suka ensawo y'ebinyeebwa woofa kwoteeka n'ebintu ebirala ebibadde biteeberezebwa okubeera ebibbe.
6: Buine nkyo twafuna ekikangabwa ku kyalo kyaife kya Buwali Central nga mutuze munaife yagire munumba ey'omutuuze mwine yagiye ibe ebintu oluvainuma abantu beegugunga bamutulamula mu bwensi era ebirugiro tuuka nga twagaana mulambo nga ebyomupaliso ebyehuufa yeiba ensaga y'amaido n'amasoka g'oku buliri amaina nga bamweta Walujjo David kisa kya Katonda poliisi etuukiirewo okutwala omulambo ogwo okujja okukola postmortem. Tufuna ekikangabwa ekiyinza okutumalamu amaani era abataka bonabona bali gano enga lubayikudde kuba bukiika okuba kusawa nga musanvu ogw'obwire tufunye okwa enduulu n'omulanga edikuva abamu ku famire edituliraine mwero sene y'ebuwaali ng'eriyo omuvubuka mbula kalevu mu maina ga Walujjo David eyakankanibwako abatuuze betutategeere bulungi bamutola mbulamu obwensi eno.
0: Kati ye Ssentebe ow'ekyalo kino ekya Buwaali awakanyi Kalogopo agenze maaso n'awakanya ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo bwatyo n'abasaba nti singa waba waluseewo obuzibuzibu bettanira ab'obuyinza era poliisi egenze maaso n'eggyawo omulambo ogenda maaso n'okugwekebejja. Kiyimba Ivan abikuleetedde.
7: Twafunye ekikanga obwire bwaleero obukeesiza kusanga nga musanvu ke omu ku batuuze baife betutwala oba betukulembera mu kitundu kyaife ayagaanibwa ke atwolebwa mu bulamu obw'ensi kina kindi ke asangibwa oba ayagaanibwa n'ebizibu ti oba ebintu byalowoozibwa okuba ke yabibye bwibe era ke yabitwire mu nnyumba emu ku y'abantu abatuuze ab'oku kitundu kuno. Ayi kya mukisa mulungi nti twakoze omulimu nga bukisoboka twakubira poliisi eisimu oba n'akubira poliisi eisimu n'asigala ke era ntaire ku mukidi okweta abantu okwiga okubaagalala okufuna obukakafu buno obwabairewo era poliisi nga poliisi ya Namutumba ekoze kyamaani nino erumukirewo ddambwa yaba ke ADA okutereza embeera era n'isaano wetwogerera wano emaze okutoolawo omuntu.
0: Ate yo poliisi efulumizza alipoota erage ebyava mu kukebera ndagabutonde kiyita DNA akubaana b'omugenzi Paulo Kafiro era kizuuliddwa nti ku baana 25 abaddeko enkayana Kafiro alinako abaana bana bokka. Ku ntandikwa y'omwezi guno abaana ba Kafiro baggyibwako endagabutonde okuzekebejja okuzuula bameka abatuufu bazaala. Okukebera kwakolebwa omusawo wa poliisi amanyiddwa nga Moses Byahunga. Abaana abazuuliddwa nga ba Kafiro akuliko Benedicto Kafiro, Simon Peter Kafiro, Thomas C. Swaz Kafiro ne Elizabeth Nagawa.